0: kalintang pajarin. Natay niya dalarupas tumumit, kasurindang at ilantang kansyang gagin.
1: Sensodyne repairs, relieves,